0: La dit Richard Kiawa, je voor je bij de chok, ik kan niet je best speak.
1: Nou, wang bij de boek en in bed.
0: Right. We made a kingdom with Jimmy Kibotchin. Yeah, we are going at Mokanebene, Elain Bemegami Studio. Not a bero, Nguana Chel, Nguana Bichel, a Bichel a Beach. Hello, speak.
2: Hello.
0: Mego Florence, it's you, Nining.
2: I'm there.
0: For you when you lock Paloba.
2: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Hello, speak.
4: Hello.
0: Hey, yo.
4: Before
0: Nara.
4: Mira foi ma tata tsa la kwat.
0: Ana foi bene winy ne.
4: O yo don me ne wa. Yen le boy un don ko veru tako ya.
0: Mm.
4: Ele go jo ma tiki yer ken ku wi ken kum ka ne we re dey wi tok ma pe no a ke bay bol.
0: Mm.
4: Wa pa ter lo pa mi ku ma ti aga go.
0: Ah oh, iti ke winy ke aga go.
4: Te wi aga go.
0: Iti ku na iya aga go kanyo.
4: Ati le mi sa ko ti ner pa lo.
0: Oh, iti la mi kanyo.
4: Yes,
0: Niakilone
4: Bosco.
0: Oh, boy, the 12 Bosco, boy, when you are bene.
4: Amen.
0: Amen.
4: Amen. For the time.
0: Dano me giki, chawaneo diwa. Hello, speak.
5: Kifoye
0: nara. A fo e beru ke do ka chele ke ni cha pa speak yop me gan maten. Amen.
3: Ada ni ne kumoro wa.
0: Anga ki umoro.
3: Ada ni ne kumoro.
0: O fo e 12 fo e winyo ki umoro. Mm. May we ne you deku enene me nywa ka chel ke dwai ka niche pa speak yup me gan matin ko no wa jibot in ne meda meda ke winyu wa o ye wa ko kel yo pa ro ye gikne ki lega ay ro ba me ke ro polo ki lo bo ye wa ko fui ma kar ne duchu fui bi lo ka me mi obot wa ki na choya tin ne wa ne obet ki ma ko mi lo wot wa ma chal wa ma ro ko mo ke kan wa wa ene ye ti gena chel ma pere tek ma bit ki mi jemi duchu do ye lo ki ma lo tin ne ku winyu betie kum kwowa wagin duchi mo wati wo poi kum mani ki wan bena mir wa man wo twa tiki jomo kende magi tika kar ki te kar ma tek ma jala mi ma fu a ki line bana ini ye chwal duni me ma ipaj eno ni ini ye chere gut chun chware ma eno lok ka ko ki gin maraj ma no tika ti mana bana nen ko ne jomo tika kar ki tu ma pat pat ini ye bet dakta ma chan tu ma megi beti gin mo ma lui yemi duchu ini tuaro leko man kuno ngene bitimene ket manu pinyinga tini me maro Yesu Kristo and rot mewa amen and kaman len radio okay le yagikine and boni awajine wa dire akada wan wa marke and konket man bye bye we reki we ma chalo ket man.

0: Erdero manum kina mere boy cherbi danoni kanyer ki nyomum ki de ma be ki chin ma leng ki ket ma be magita bir ma be wundu pa oj bene
1: ko nen ko
0: supporting gin ket en yo meri yago yago cha
1: meri yago yago
0: kari ter ki tiga tiga yo mo
1: ma tiri me gang ki nyo wundu chan pan kari kai kalam ki pencil gi gi buk ni gari yo
0: do tim ki kenyo
1: mio nero
0: te do do ne fonyo wani wundu pa oj umero beti gumbe konyo kwene gang
1: kamalimu
0: aye
1: yes.
0: Ki yu mo pien kan wano wajone atamu ni miengen wana bino walimu kunu wako wana nilu tuti gari yomani kany wa mkili bukenyu wako luto nyual diri konyo lutiyan
1: beru nube peraj
0: peraj fe chunyumu maraj chunyumu nani that coexistence chano metiki beru beru mungu chake karme nyumu chane ki kupu waengo Umete
1: kibirte mabe. Turuat magi wajani bakani mete la kuchel manu nor la cho. Chino no tute gere aru no tute. Ano no tute lege lege.
0: Bar ken manaj peke yeta heba.
1: Yerbe pe.
0: Yetu mien na cho kwa cha weng. Kwaro mien na cho ke di kanyo. Chao kene be doing o it tureksa me. Kwako kwa mien na cho e rara kwa
1: mien ngon. Inka ginyumi ngea ngea ni dong ini la leyo. Mendi kalkenyo kadaye dong karne birao bibiru peke. Indo ila leyo. Ma chiel bir ngir dag ma gan ma gi nyum di kan idong le leyu do ken ngo wangi leyu
0: dai pe yi dai
1: yi dai do ti lo ken me de fuon ni be beru ki war ma be kan ni di kan ken le boy le ma gi chuor ta di kan yam chan we po wa le la diet ma be wa yen ta ken ne ni keru dago ta ken ne de cher gang mo me ne la tera wo bu keru dago ci beru tu ya ci ri dago ngwan kar me kayo kal eni gi deno te nan dong dago dong kar ka kwor kal ka chil gen gi dane ki kore non mo ko tambe dong tokenyu
0: mo dong non dong den den dagal me kele
1: dagal me kele
0: eno me por jo bin dane mi dane pe ki lu woro
1: ko dong kwor kal nyu ga bi di kal ki kor non
0: ginim gi dane
1: ga chil do mo ko tambe dong

0: tar ke custom kala bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha ko cho gin mon kon tin ya di
1: la me jin wi di we yin tin ye kamati jeri ya
0: boda ti makija na nge yin bi ko ma la wa bi na mar ne ko ma la wa bi na mar ne ye boda na nge yin du ya
1: kon ki kon me ma dak la me le lu ari ana ko ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak ma ma cha an la me ba
1: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya boda wa re ji flavor gin no bi ko ma mit ma ku ma ki yu bu ki pi ni fro spirit ki gin flavor koma nunge dukan mogi keni lubu yukanda tulmi 76 experts limited kina yiyubo tap gitinunge chirekai kabaka road ikampala yukanda tulmana yipere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin komit kanywachiku katipiu kaimiro gilone wilma pulpi katons maduong kochi minamba chera pira picha boro abora ria piro aria piro chero unyo inama chimchera pira pungwena ngwen apichela pira pungwen apungwena bichela pira

ngi doge ci lu ñing won kemel lutino bet ka yene megi man gin meti enom now tin lo xedet ma da wala wi video mudos boy ti ko ci yene megi

0: Mencakupa limu duki od lonyo paspik.
1: Our lim loving radio. Chanta tibor one lim kakan. Chanta nyame speak kanti jepe. Mar kiat manoji me donyo kere loving radio. Od lonyo paspik. Hello?
2: Od lonyo paspik, yay!
3: La wala palorem.
4: La wala palorem.
5: La wala palorem.
6: La wala palorem. Chowabo.

0: wabiberi kare monome kwanyo draw mukene, unfortunately. Sorry that. Sorry, haliva pado karaditi yeno kwa. Anatia winye, eto en petika winya. Anatia winye, eto en petika winya. Enola wind radio. Wekwa kwanyo mukene. Gini kwanyo kwa mo yoriyot la wind radio. Kwanyo kwa mo yoriyot. And then tebedi kare mwono mekelo namba ko neno tia rubu ko mo yori yot shop shop shop shop shop shop kelo namba ko kan wewa bedi kare mwono me miyo mwono aliva pawa kumenyu tini ati serious yenjo kene tia kala kala kalizitia wachuloka da ok ukelo namba ko en kong wa udogo chime kong yori yot
1: Star or hash to copy this collagen for 700 shillings per month.
2: Hello, Speaker FM.
0: Hello.
2: Hello.
0: Itieninning. Itieninning. Itieninning.
2: Hello.
0: Ate winyia. Itieninning.
2: Ate mabaya.
0: Piti winya?
2: Atika winya.
0: Iti da winya kubedi wae? Iti winya kubedi dong?
2: Nerwa kapebe.
0: Awachi iti winya kubedi dong?
2: Eh. Oh. Iwana wen. Kungidi.
0: Yinde ingo lelu uo speak FM wa ati loka nga agi kwene ni?
2: Iti loka wen. Jovin na kungidi.
0: Winya?
2: Jovin.
0: Jovin?
2: Jovin.
0: Owin Jovin. Ki yu kungiri. Okay. Okay. Owin yi titi munga kubedi?
2: Iberu mea beru nini dugu wala konga mo.
0: Iberu mea ta. Mande yi titi munga iberu nino?
2: Pega ta mi mo mi mo di yere tu kubayi na ucha mo na gira gira kudi.
0: Naka pete ta mi nga tu mo kono rong mi so mo yi cha ni yong yi mo da jal.
2: Pega ta mo na be furi.
0: Nino pati ya ta mo na be furi. Ya, uwin ke wacha kong, yini tu uka box?
2: Ito.
0: Ito u dako tiyan ya dini, kiri chako tukune awene.
2: Me
0: fure tia ko ni itu ro ko tia ni di
2: ro ke che
0: i che la ken ko mete ku mane ni ne yo ga ne ku ngi gum do jane mane ni tu ni di o ma
2: di o sta Ario.
0: Yes
2: che
0: this
2: us
0: Mm, chweli wae option pa box.
2: And pa box too.
0: Mm.
2: Jala na di pin number.
0: Mm.
2: Di pin number ke kwanya chana ke kilaena.
0: Ali wa dini.
2: Kwanya li bariyo kimiya. Kimiya mwaye.
0: Okay. Pero ke li nying radio station do?
2: Kele Speak FM.
0: Speak FM ti nama di?
2: Speak FM nama para chel.
0: Nama para chel. Bali pere. Kei cheke ngong chimi kenyu ka message mo danyo.
2: Aya, aya.
0: Checking do ping, checking ma iti ilayri. Ngeo checking kan wupo iti loke dani chim? Ati akura mi seconds biara deki ken yando pavi dugu bori. Ui baba kabuati man. Daruke rako on old.

0: gua wia. Walit do kwa gua. Pira bodo nga bumuan. Tone abic. Speak fama. Don mabigig.
1: One year, speak farmer.

la dire de ben wi captain captain encore tim wa dire na wa re gawa la dire James ay ay ay ay ay ay.

0: Numit Mabelo yo in network Mabelo yo weng in Uganda. MTN. MTN tiyo itelot pa Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kira bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la chu a chole bu ke la chu chu gini mon kong ti ni adi
2: la la me gin wi di we ni ti ngi kameti jeri
1: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa be da marne ko mala wa be da marne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong men ma dak la me le lu ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak mama chal an la member
2: chal boda yo bi ko ma nyen no mi wa ta chon di ya boda wa reji flavor gin no bi ko ma mit ma ku Yubuki P, Neutro Spirit Kitchen Flavor. Command Nungi Dukan Mogi Kenilubu Uganda. Tulmi 7 Seas Experts Limited. Kira Yubu Tabgiti Nungi Chireka Ikabaka Road Ikampala Uganda. Tulmana Yubiri Kilupotin Koma Kiluni Kakasa Flavor Gin. Komit Kanywachiku Katipiu. Kaimira Wilone Wilma Bull Pikaton Smaduung. Ko Chimmi Namba. Chera Pira Pichaboro. Abora Ria Biro. Aria Biro Chero. Unyu Inama Chim Chera Pira Pungwena Wen. Apichela Pira Pungwena.

0: Ni rapport matériel modifié. Ni radio mara no radio train automatique.
1: Foje kan. Fod fala diro riem ki koro eno miyo machalo chwak ke ken bota chuli province waini and machalo eno riem food company tiki safari mo pera mo chike food company and tiki gen ma dit may be miyo ne pia chuli province wanong chimu kana hello
2: okay,
1: yes chake nyi kami tiki goye chimbo sa okay lo Francis
2: Point mat dito to ako na pera wa mabati wiyeng kinyo ulanya kidong dere am si pono na yung mga kaya na wiyeng aturi sa brito ni yung mga kongo yapuan kung mayroon na po na pe kipon na world kaya na matiyan ang kinuwa niya no kaya na Francis dira dira at ay biyo kinong nga lego ni ko no na na matim awit ko no po niya kong ikitwala
1: Wa benu eh.
2: Yo, ara po ma te. O mo ti era do no po ta. Certo,
1: claro. Vice President Gidi Kanyan, DMR Mot. We have long chimu kana and very cha wanu to share to la to we have me car ki in pianeni jeme pajo. Peda war restricting cha to pair. Hello.
3: Yes, hello.
1: Yes.
3: Hello, I'm in Labora.
1: Ngani? Emma ki Labora.
3: Yeah.
1: Hmm. For the trial, let it Emma Kila Bora and the Connie Bidok Bota team manager, Logolokom, La Tour Pachuli Province, Ma, Tiacumberi Ibuch. Roma mio details mama naki kom latian enoni hello yes
4: eti ya kuchan ge ira
1: uchan ke yo rom
4: yo ra ora eo ko no wele ti este yo ana ti pe no ma at pe no te man e mi ba chan mi ko
1: Can you all opinion, Marioni?

L'invenir que donne or l'on y passe big ni pap get chimu very loud coni neno cono pe neno kato beto merman long kunuma kawa tika go ne koku te yiri choi ro chen te kao don yina neno ni no nga rat kiri ha ha foot chan to twelve nga neno chan beda re a 077-0766 and radio number ni tiki 731 lok meni ano yedong peda katika ye le wu kong chunya chwe kany and this should be someone mano peda ko nena nena meru beti ukarma na king ya chim

0: Ngiyo yung twinki galu ang pila teder.
1: Are you ready now?
2: Yeah! Kati wopu nile yenji sese ade ni winyang wi anwoja kijikia. Kekua avuna di ala kuwa.
0: Mwana bongi ya pumetonya bitch.
3: Speak FM.